Hosi koang yo kono. Dia tewa tak rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

0: Wow, batal.
1: Lau ang tu yang.
2: Wada kambolo, lau maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takar.
0: Iya.
3: Betul.

Oci ko wang yo kono. Di ate batang rambia ko wang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku enang.

0: Pagkakapader na nangang kayo, laka, kapaloy, bayad na batuhan, tamto kayo, tari na maro! Ala!
1: DJ on the mic!